0: Hari umwanya mpora ryoherwa cyane mu kumviriza ibiganiro bya radio agakiza nkaza numva bagira ngo hari n'ikindi gihenza numva ngo
1: radio agakiza ku isoko y'ukuri
0: ibyo byose birangyohe
2: ijambo ry'ubugingo ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma bibiliya mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco umurikira mu nzira yanje zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu Mugenzi nkunda uri kurantega amatwi. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo utege amatwi icya kubwira mu ijambo ryiwe. Ni umwanya mwiza twungukiramo tutaguze kandi Imana iserura ubugombe bwayo ibicishije mu ijambo ryayo. Urahawe ikaze utege amatwi icyo Imana ikubwira. Uri kushikirizwa kino kiganiro na Gahungu Pascal. Dusenge Imana. Datu uri mu ijuru turakengurutse kuri aka kanya duhaye ko kumva ijambo ryawe turasabye ngo mpemu yera abane natwe kandi abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo arimusobanurire mu buryo buhuye n'ubugombe bwawe tubisabye mu izina rya Yesu amen Igitabo cha Mose cha mbere cyitwa Itanguriro. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa kandi umwiza warufusi damba. Kandi mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti nihabeho umuco. Umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza iraheza itandukanya umuco n'umwiza Imana yita umuco umurango umwiza iwita ijoro buragoroba buracha uwo n'umunsi wa mbere Imana iravuga iti nihabe hitazanure hagati y'amazi ritandukanye amazi n'ayandi Imana iraritazanura itandukanya amazi yo munsi itazanure nayo hejuru yajyo biba kuno maze iyo tazanure Imana igita ijuru buragoroba buracha uwo n'umunsi ugira kabiri Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe imusozi naho ni haboneke biba kuno mazi musozi imani hitisi ikoraniro ry'amazi naryo igita ibiyaga imana ibona ko ari byiza imana iravuga iti isi nimera ivyatsi nibimera byose bya mutubuto nibiti byamye ivyamwa byavyo uko amoko yavyari biri mu imbuto zavyo kwisi nyene biba kuno nuko isi imera ivyatsi nibimera byose vya mutubuto uko amoko yavyari nibiti vyamye vyamwa biri mu imbuto zavyo uko amoko yavyari nuko imana ibona ko ari vyiza buragoroba buracha uwo n'umunsi ugira gatatu imana iravuga iti mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka kandi bibi vyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwa Kirisi biba kuno imana iremi vyaka bibiri binini, icyaka kinini cyo kuganza umurango, n'icyaka gitoya cyo kuganza ijoro, boni nyenyeri. Imana ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo byakirisi biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi ugira kane. Imana iravuga iti, mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda. Ibyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yabyo ari, n'ibiguruka byose bifise ibyubi uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana irabihezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga, n'ibiguruka n'ibigwire mu isi. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti, isi niza n'ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi, n'ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibitungano, n'isi yose, n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti, ehe ndabahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cyama ivyamwa birimo imbuto zabyo, bibabera ibyo kujya byanyu. Kandi ibikoko byose byo ku isi, n'ibiguruka mu kirere byose, n'ivyikwega hasi byose biri mu bugingo, mbihaye ibyatsi bitotahaye byose ngo bibe ibyo kujya byabyo, biba kuno. Nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose, kandi byari byiza cyane. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Itanguriro igice cya kabiri. Imana yeza umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose vy'isinzi. Ku munsi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi, iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiye ku bikorwa vyayo vyose ivyo yaremye kandi yakoze. Ubujye Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe byaremwa, umunsi uhoraho Imana yaremeye ku isi n'ijuru. Kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta nakatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko uhoraho Imana atari bwarekurira imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko igipfungu chaduga kiva kuisi kigatosa isi yose. Warahimana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo. Warahimana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba. Arishiramu uwo muntu yabumvye. Warahimana ahameza igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa. Ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo. Ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni niko rukikuje igihugu cyose cy'Havila kiri mu izahabu. Kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Aho ni wahabi vyitwa Budola n'utubuyenge twitwa Shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni niko rukikuje igihugu cyose cy'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli niko ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Warahimana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Warahimana abarira uwo muntu ati giti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko ukugomba, ari ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzi ukijye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Warahimana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko vyose vyo ku misozi n'ibiguruka mu kirere vyose ivyo Uhoraho Imana yari yabumvye mwivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingena vyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose lica riba izina ryacu. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano vyose no kubiguruka mu kirere no kubikoko vyo mu ishyamba vyose, ariko ntiyaboneka mu mufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyago. Ugo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda amenya, ariko ntibyabatera isoni. Itanguriro igice cya gatatu. Uko icyaha caje mu isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko vyose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishyura iyo nzoka ati vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni vyo Imana yatubujije ngo ntitubijye ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabijya. Aha ko n'umugabo wiwe bari kumwe na warajya, amaso yabo bompi arihweza bamenya yuko bagenda menya badandikanye bibabi by'imisukoni bironkera mu ducocegwa bumvije uwiguhoraho imana agenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko kukagoroba uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo horaho imana ntababone. Horaho imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe, aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubaliye ko wambaye ubusa, mbega waliye kuri cya giti nakubujije kujyako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndajya. Horaho imana abaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni giki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabijya. Horaho imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba. Uzorukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwa mubyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije ntintuzi ukigeko uzaniye ivu umuvumo, uzokwamujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirigura birakuya niko kuzoguhesha ibyo kujya uzurinda usubira mu ivu kuko ariryo wakuwemwo. Uri umukungugu kandi umukungugu ni uzosubiramwo. Uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Horaho imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Horaho imana aravuga ati ehe, uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero Yohava atuma ukuboko akamura no ku giti cy'ubugingo akajya akazokwamaho ibihe bidashira. Nicyo cyatumye Horaho imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashyira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo. Itanguriro igice cya kane, ibya Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda abyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho, asubiza ko abyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cyane, mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza ntuzokwemegwa? ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi kandi ni wewe cyifuza hari kukwiye kukinesha. Nuko Kayini abalira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna we ari hehe? Aramwishura ati ndabizi narumwongere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati icyo wakoze icyo ni giki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna we ririko lirantakambirira ku isi. Uhereye none ubaye ikivume ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumuna we ukuboko kwawe kwavishije. Kuva ubu ni walima isi ntizogira ikikumerera. Uzogenda uraraguza uri inyererezi mu isi. Kayini abwira Uhoraho ati igihano mpaye kirenze icyo no kwihanganira. Raba uyu munsi unyirukanye ku isi shiburiwe kure yo munyonga hawe. Nzogenda ndaraguza ndi inyererezi mu isi kandi uzombona wese azonyica. Uhoraho aramwishura ati nicyo gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibiheta ngabondwi. Uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. Nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu cy'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba. Maze Kayini abana n'umugore wiwe Asaminda, abyara Enoki, yubaka igisagara acita Enoki, acitiranije n'umwana wiwe. Enoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki abira abagore babiri, umwe yitwa Ada, uwundi Zira. Ada abyara Yabalu, niwe sekuruza w'abungere b'inka bagenda baba mu mahema. Murumuna we yitwa Yubalu, niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyironge. Zira nawe abyara Tubali Kayini, umucuzi w'ikintu cyose cy'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma. Mushiki wa Tubali Kayini ni Nayama. Lameki abalira abagore biwe ati ewe Ada na Zila ni munyumve bagore ba Lameki ni mwumvirize amajambo yanje kuko nishe umugabo ndamwihoye uruguma ankomerekeje n'umusore ndamwihoye igipfupfuri. Asanga uwo kwishe Kayini yo bihaniwe ibiheta ngabo ndwi, n'ukuri uwo kwica Lameki yo bihanirwa ibiheta ngabo 77. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu amwita Seti ati kuko Imana inshumbushije urundi ruvyaro mu gishingo cha Abeli. Nuko kuko Kayini yamwishe. Seti nawe arahava vyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Itanguriro igice cya gatanu, urubyaro rwa Adamu. Iki ni gitabo kidondora urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeye k'umuntu mu ishusho yayo niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira ibita abantu ku munsi baremeweko. Nuko Adamu amaze imyaka 130 abyara umuhungu afise ishusho yiwe asa nawe amwita Seti. Adamu amaze kubyara Seti amara imyaka 800 ayibyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 930 araheza arapfa. Seti amaze imyaka 105 abyara Enoshi. Seti amaze kubyara Enoshi amara imyaka amajana munani n'indwi ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Seti yamaze yabaye imyaka amajana cenda n'icumi n'ibiri araheza arapfa. Enoshi amaze imyaka mirongo icyenda avyara Kenani. Enoshi amaze kuvyara Kenani amara imyaka amajana munani n'icumi n'itanu ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Enoshi yamaze yabaye imyaka amajana cenda n'iyindi itanu araheza arapfa. Kenani amaze imyaka mirongo irindwi avyara Mahalaleli. Kenani amaze kuvyara Mahalaleli amara iyindi myaka amajana munani na mirongo ine ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Kenani yamaze yabaye imyaka amajana cenda n'icumi araheza arapfa. Mahalaleli amaze imyaka mirongo itandatu n'itanu avyara Yeredi. Mahalaleli amaze kuvyara Yeredi amara iyindi myaka amajana munani na mirongo itatu ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Mahalaleli yamaze yabaye imyaka amajana munani na mirongo icyenda n'itanu araheza arapfa. Yeredi amaze imyaka ijana na mirongo itandatu n'ibiri avyara Henoki. Yeredi amaze kuvyara Henoki amara iyindi myaka amajana munani ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Yeredi yamaze yabaye imyaka amajana cenda na mirongo itandatu n'ibiri araheza arapfa. Enoki amaze imyaka mirongo itandatu n'itanu avyara Metusela. Enoki amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka amajana atatu ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Enoki yamaze yabaye imyaka amajana atatu na mirongo itandatu n'itanu. Kandi Enoki yagendana n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Metusela amaze imyaka ijana na mirongo umunani n'indwi avyara Lameki. Metusela amaze kuvyara Lameki amara iyindi myaka amajana ndwi na mirongo umunani n'ibiri ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Metusela yamaze yabaye imyaka amajana cenda na mirongo itandatu n'icenda araheza arapfa. Lameki amaze imyaka ijana na mirongo umunani n'ibiri avyara umwana w'umuhungu amwita Nowa. Atuyu azoturuhura mu bikorwa vyacu no mu butame bw'amaboko yacu butewe n'irivu Uhoraho yavumye. Lameki amaze kuvyara Nowa amara iyindi myaka amajana atanu na mirongo icyenda n'itanu ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Lameki yamaze yabaye imyaka amajana ndwi na mirongo irindwi n'indwi araheza arapfa. Nowa amaze imyaka amajana atanu avyara Shemu na Hamu na Yafeti. Mugenzi nkunda, iki kiganiro ijambo ry'ubugingo ry'uno munsi kirangiriye ngaha. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana dufitiye. Mwemu yera kurongore agushitse kukuri kose. Mu izina rya Yesu niho tubisavye, amen. Dusenge Imana. Data mwiza uri mu ijuru, turakengurutse imbabazi tugiriye kuko ubonye ko bikwiriye ukatugaburira ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo uduhe mpemu wawe yera ari dusobanurire maze ari dutahuze. Tubisavye twinginga mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 amajana 861 ubusa 39 Change kuri 69 amajana 351 104. Muragaheza gigwa ni yasezeranye itazi kubesha.

Samirizi agakiza ku isoko y'ukuri arakoze cyane umukozi w'Imana Celestin ngarukiwe nayo mu kiganiro azindukana n'Imana ajeje gushikiriza Imana ikomeze kumuhezagi. Ibiganiro by'Isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri birabandanya. Ndagutumirire rero nshuti mukunzi w'Isamirizi agakiza kubandanya rero uri kumwe natwe mu biganiro bitandukanye biri imbere na biza guca ngaha ku Isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndakumenyesha ko rero muri kano kanya ugiye kubandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye two guhayagiza Imana, tugushimira Imana ndetse twohirya no hino. Ariko kuva igihe cy'isaha 12 n'igice naho cukurikira ikiganiro icigwa cy'icyongereza gica gidushikana igihe cy'isaha imwe yuzuye neza. Aho rero ngaruka kuri mikro kugira ngo ndakwikebanure, ndagushimire kandi ndagusigarane abagenzanje ko bazoba bamaze gushika kugira ngo bankorere mu ngata. Ndakwibutse ko wateramanye na Jean-Claude niyo buhungiro kuva igihe cy'isaha indwi gushika yamango tukaba tukiri kumwe nawe. Imana ikomeze kuguhezagira kandi ikongere imigisha. Uyu munsi uri hejuru, ndakwipfurije ibikorwa byiza mu byo wategekanije gukora kuri uno munsi. Imana rero ikomeze kuguha umugisha kandi iguhe gutera imbere mu bikorwa byawe. Ariko wame wibuka nayo kuyigira nyambere, kuyigira nyambere muri byose kugira ngo ishimwe ryayo rikomeze kugaragara mu bikorwa byawe.

0: bona habantu bari mu mvugo basanzwe bakoresha ibiharage ubwishaza bwumye umuceri wikwije ricomplet ibiraya turashobora kuvuga kandi nk'ivyamwa inanasi imicungwe imiwi amapera amavoka mu mboga naho turashobora kuvuga irengarenga isogo umukubi hamwe n'ishugishugwe rizwi ku izina rya choux-fleur. Ubu naho tugiye kurabira hamwe vitamine B ya kabiri canke isanganyangaburo B ya kabiri. Iyi ku izina isanzwe yitwa riboflavine. Igizwe na carbone 17, hydrogène 20, azote 4, oxygène 6. Yavumbuwe n'abashakashatsi b'Abadagi mu 1932. Mu 1933 Umudagi yitwa Li Kun yayivumbuye mu mata aca yita izina rya lactoflavine. Mu 1935 Umuswise yita Pikea aca yita riboflavine kani. Urugero umubiri wacu ukeneyemo vitamine B ya kabiri ni kuva ku miligram imwe n'ibice bitanu kugeza kuri rimwe n'ibice indwi mu masaha 24. Nibihe bikogwa bya vitamine B ya kabiri riboflavine mu mubiri w'umuntu. Irafasha mu gutuma habaho igikuriro, ikorana na vitamine B ya mbere mu gutuma isukari itembera neza mu mubiri, ikingira amaraso, ikingira amaso, inzara, urukoba n'umushatsi. Ituma uducene mangingo serir duhema neza no mwitunganywa gisohogwa ry'amazi mu mubiri n'umunyu biciye mu gikorwa cy'amafyigo. Irakenewe kandi cyane mu gihe umukenyezi yibungenze. Nibihe bimenyetso byerekana igihe habayeho ikena rya vitamine B ya kabiri. Igihe habayeho ikena rya vitamine canke hakabaho ukubura kwa vitamine B ya kabiri, bituma haza kubaho ibyo twakwita ukuzingama cretinisme ku bana, indwara z'urukoba, kumva mu maso umenga harimo umusenyi canke kumva mu maso harimo ubushuhe, kutaraba umuco n'igabanuka ryo kuraba diminution de l'acuité visuelle, inzara ziroroha zikavunagurika byoroshe, imisare canke gusaduka mu mpera z'umunwa hakava amaraso, umunwa ugasanga uratukura, ururimi rukababara, umuntu akama afise n'ibibazo byo kubabara mu maso. Nibiye bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya kabiri. Kwa umuntu ariko yihereza ifungurwa nkene muri vitamine B ya mbere, kuba itinjira neza mu gitigu bitewe n'uko umuntu akunda kugwa mpishi canke agacibwamo n'ibindi tutoshobora kudondagura muri uno mwanya. Nayahe masoko y'isanganyangaburo canke vitamine B ya kabiri dukenera? Ibinyantete byikwije, aha turashobora kuvuga ingano, umuceri, ibigori, sayiri. Imboga turashobora kuvuga duti umusoma, umukubi, isogo n'izindi mboga z'amababi aho twabagiye ipinari. Mu binyamavuta turashobora kuvuga ibihoke, ivyema, isoya zimejeje. Turashobora kuvuga kandi inazi, ibiharage, ubwishaza. Ngayo masoko meza ya vitamine B ya kabiri azotuma umubiri wacu ugira amagara meza. Ubu naho tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo B ya gatatu canke vitamine B ya gatatu. Iyi isanzwe izwi ku izina rya niacine canke vitamine pepe canye acide nicotinique. Isanzwe ifise formula chimique yayo carbone 6, hydrogène 5, azote 1, oxygène 2. Nkuko kahise kavyerekana ku burondezi bwakozwe n'umugabo yitwa Hervé Jean na bagenzi biwe nkuko twokwita Conrad mu 1937. Baremeje yuko vitamine B ya gatatu ikiza indwara yitwa Pellagre. yari indwara muri kahise yari ifise imenyetso bigizwe n'indome zitatu za D. D ya mbere diarrhe, gucibwamwo, dermatite indwara z'urukoba, demence ibisazi. Iyo ndwara rero yari igizwe n'ibimenyetso byari bikunze kuba byiyerekana. Abahinga bongera bakerekana ko kuri ibyo byigwa byakozwe nabo bahinga berekanye ko inyoni zafungura umuceri utarimwo agaso zagwara iyo ndwara, mu gihe izafungura umuceri zirimwo ako gasondori atakibazo zagira. Nuruhe rugero rwa vitamine B ya gatatu umubiri wacu ukeneye mu masaha 28. Umubiri wacu urakeneye ama miligramu ari hagati ya 15 gushika ku 18 ku munsi. Mu gihe abari gitsina gabo na cyane cyane guhera ku myaka 10 kuduga ategereza gukenera ama miligramu 16, mu gihe ari gitsina gore ku myaka 10 kuduga ategereza gukenera ama miligramu 18. Nibihe bikogwa by'isanganyangaburo canke vitamine B ya gatatu mu mubiri w'umuntu. Vitamine B ya gatatu iri mu mubiri w'umuntu ituma ibihimba bijye kwakira ifungurwa no kuzihingura bikora neza appareil digestif, ituma amaraso atembera neza, ikingira ubwonko n'urukoba, ituma indema mubiri protein ibinure n'isukari biboneka neza, ituma amaraso yiyongera munsi y'urukoba no kumera y'umubiri. Irahambaye mwikura ry'uduce ndemangingo. Irakenewe ku bantu bafise ibirenge n'intoki bikanye. Nibihe bimenyetso by'ikena rya vitamine B ya gatatu: gushangashirwa nervosite, gucibwamo diarrhe, na cyane cyane ugasanga ibyo umuntu ariko acibwamo harimwo amaraso, kubura itiro canke kumeneka umutwe bidahera. Icyo ni kimenyetso gishobora kwiyerekana mu gihe habayeho ikena, naho iki kimenyetso gishobora kuboneka mu gihe umuntu ashobora kuba afise ubundi bugwayi tutarinze kuvuga. Ikindi kimenyetso kigaragaza yuko haba hariho ikena rya vitamine B ya gatatu nuko umuntu ashobora kugira ibibazo byo gukama amaraso. Umuntu kandi arashobora no kugwara indwara bita pelagre. Mugabo uno munsi iyo ndwara nikunze kuba iboneka kubera ko habayeho icyo twokwita iterambere, na cyane cyane mu byerekeranye n'amagara y'abantu, kuko uno munsi bivanye n'imiti abantu dukura kwa muganga biranaturinda ko dushobora kuba twogwara ino ndwara byoroshe. Abahinga kandi barongera bakerekana ko kimwe mu bimenyetso byerekana yuko ariyo ikena rya vitamine B ya gatatu, umuntu ashobora kugira ibibazo byo gukeha ubwenge, akagira ikibazo cyo kwitiranya ibintu, ugasanga abayeho ariko akora ibintu binyuranye n'ibyo yategerezwa gukora. Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya gatatu mu mubiri w'umuntu canke imibereho umuntu abayeho? Ya ndwara twabonye yitwa pelagre igizwe yarigizwe muri kahise n'ugucibwamwo, indwara z'urukoba n'ibisazi, ivyo ni muri bimwe byerekana ko vitamine B ya gatatu ica ibura canke hakaba ariho ikena ryayo. Harashobora kubaho kandi ibimenyetso vy'ibura rya vitamine B ya gatatu bicanze n'ikena ry'ayandi mavitamine yo mu mugwi wa B. Ukutinjira neza mu gitigu kw'iyo vitamine B ya gatatu bishobora guterwa n'imbanyi canke inzoga, ari naco gituma igihe abakenyezi bibungenze byategereza kuba byiza kugwiza imfungurwa zirimo vitamine B ya gatatu kugira ngo habeho igikuriro cy'umwana ari mu gitereko n'umubyeyi muri rusangi akagira amagara meza. Akamenyera ko kwa mabantu turiko twihereza imfungurwa zidahinduka, na cyane cyane ugasanga izo fungurwa n'ifungurwa nkene muri vitamine B ya gatatu, ibyo bishobora kudukwegara karambaraye, maze ugasanga twamira kwa muganga bitewe n'uko tutaronka ino vitamine B ya gatatu mufungwa turiko turihereza. Naya masoko ya vitamine B ya gatatu ubwa mbere turashobora kuvuga mu binyantete, ibigori, amasaka, uburo n'ibindi. Imboga mbisi, ibiharage, ivyema canke ibiyoba bitegwa naho abantu bari ko basanzwe babyita, amata, umuhondo w'irigi n'ibihinguwe muri ivyo. Ariko nkuko ikiganiro ari ntango shasha, tugomba kuvuga ko naho amata ari isoko ya vitamine B ya gatatu canke umuhondo w'irigi, mu vyigwa byatambutse twarabonye yuko amata asanzwe agwiza ibinure mu mubiri w'umuntu, ari naco gituma tutoguma tuyihereza ngo nuko twoba twumvise yuko animo vitamine B ya gatatu nk'isoko rya mbere ryo kuyironkamwo. Co kimwe n'umuhondo w'irigi, Dr. Jean Pamprona Roger yerekana yuko umuhondo w'irigi hasanzwe harimwo ikinure bita cholesterol LDL ku rugero rw'ama miligramu 275. Ivyo bikaca bituma imitsi igira ikibazo. Turashobora kandi kuronka vitamine B ya gatatu mu ngano zimejeje, isoya zikaranze. Turashobora gutanga kandi n'umuceri w'agasozi ku badashobora kuba bazi umuceri w'agasozi icarico ni igihuranda. Icho gisanzwe cisohora muri vitamine B ya gatatu. Nchuti bagenzi b'ikiganiro intango shasha, tumenye gufungura neza kandi igihe tugenda gusuma mu isoko ntitwibagire ibintu byingira kamaro na cyane cyane biciye mu bimera. Ivyo bizotuzanira amagara meza maze ubuzima bwacu buhinduke. Ikiganiro cyacu nahakirangiriye, mwari kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Nimba hari cyo mwoba mwifuza kutwunganira cyangwa mwifuza kutubaza, mwo turondera kuri izi nimero zikurikira: 79 74 19 77 canke 61 91 39 61. Naho ubutaha Imana ibahezagire cyane.
1: Cyari ikiganiro intango shasha, ikiganiro kidufasha kumenya inyifato twogira kugira tugire amagara meza. Turabasezeye, naho ubutaha.

Adaka kiza ku isoko y'ukuri nshimira cyane abakunzi bisambirizi ndagira nshimira cyane pore Maurice ku kiganiro cyo kwazandi yaje kubashikiriza ndamwishye ko neza na neza tugeze igihe cy'isaha 11 zimaze kurenga ko umunota umwe mudutunge kuri uwo munota ku bakunzi ikiganiro umuntu aherize n'umwanya rero ko mugiye gukurikirana ikiganiro

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku manara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

kahise k'igitegwa cirengarenga ubwa mbere gashingiye mu gitabo cy'itanguriro gice cya mbere mu murongo wa 29 handitswe ngo Imana irababwira ati ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ivyamwa biri mu imbuto zabyo bibabere ibyo kurya byanyu. Iri ryungane ngo ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose gerekana ko Uhoraho we azi ikirushiriza kugirira umubiri neza w'ikiremwa yarahejeje kurema. Yamuhitiyemwo imboga nziza kandi ziryoshe cyane. Arero nirengarenga zari zirimo. Bagenzi turi kumwe muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Sinzi ko mutahura urukundo Imana yadukunze mu kuduhereza imboga z'agaciro nkirengarenga. Ehe namwe ni murabe mu gitabo cya Zaburi gice kijana na kane umurongo wa 14 handitswe ngo umereza inka ubwatsi umeza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo bakurire umutsima mwivu. Muremyi wacu niwe atanga ifungurwa z'agaciro biciye mu gitabo gihambaye twigiramo urukundo rwayo arico isi. Muncamake rero kahise kirengarenga gashingiye ku muremyi wacu yaziduhaye ngo tuzifungure. Reka dukurikize ko ubushakashatsi bwakozwe n'abana b'abantu irengarenga cyane cyane ubwoko bwa Amaranthus caudatus, Amaranthus clientus na Amaranthus hypochondriacus bukomoka ku mugabane wa Amerika yo hagati na Amerika yo mu manuko. Ubwo bwoko nyene bwahoze buri mwa kera cyane nabitwa aba Aztec n'aba Inca haraheze imyaka iri hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi umunani. Kubitwa aba Aztec irengarenga cyari igitegwa cyakoreshwa mu mugigwa wo gusenga. Bakora umutsima ugizwe n'imbuto zirengarenga n'ubuki bihereza bari mu birori byo kuryoherwa. Kurabo bitwa aba Aztec irengarenga zari muri kimwe mu bitegwa bari macane inyuma y'ibigori n'ibiharage. Inyuma y'intambara yo mu gihugu cha Espagne mu kinjana cha 16 abanya Espagne barabujije ico gitegwa kubera cyafungurwa n'abapagani. Muri ico gihe igitegwa cirengarenga cyaciye gisubirizwa n'ibitegwa biva ku mugabane w'Uburayi cyane cyane ingano. Ariko abanyagihugu bo mu misozi ya Mexique babandanije kuzirima. Irengarenga zazanywe ku mugabane wa Afrika hamwe no muri Asia n'abavumbuzi hamwe n'abadandaji bazanana n'abakoloni. Muri Afrika nk'ubwoko bw'irengarenga bita Amaranthus dubius na Amaranthus viridis bwarahagwiriye cyane. Mu gihugu cy'Ubuhindi hamwe no mu gihugu cya Nepal irengarenga zirarimwa cyane zizwi ku izina rya Laj Gila cyangwa Lamdana zigakoreshwa n'igitegwa mu buvuzi kama n'igifungurwa gihezagiwe cyane cyane abayabaga bo mu bwoko bw'Abahindu. Mu kinjana cya 20 irengarenga zongeye gukorwa ku bushakashatsi n'abahinga hamwe n'abahinga mu by'ingaburo kubera agaciro gahambaye zifise. Nuko zitunze indema mubiri cyane cyane mu gatafari k'indema mubiri bitari zinde. Isoko ryiza ry'imikubuzo byo twokwita fibre alimentaire n'ibyunyunyu nka fer, calcium na magnesium. Irengarenga kugeza uyu munsi zarageze no mu bindi bihugu nk'Ubuhindi, Kenya, Mexique, Peru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zarazanywe no muri Afrika gushika no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu kuzifungura amababi ni na kimwe mu bitegwa bikoreshwa cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza cyane irengarenga.

sunze icegeranyo cishiramwe muzamakungurije twingaburo n'uburimyi ku isi FAO hamwe n'ubutohozi bw'abahinga byakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 shira umwaka w'ibihumbi 2023 cerekanye ko igihugu caje kwisonga mu kwimbura irengarenga muri ico kiringo ari ubushinwa ku rugero rushika ibice 11 n'ibicendwi kwijana hakurikira ko ubudagi kiza ku ncuro ya kabiri ku rugero rw'ibice 8 n'ibice 4 kwijana nkuko ikinyamakuru bita FAO Home cavyerekanye. Leta zunze ubumwe za Amerika zimbuye hafi ibice 5 n'igice kimwe kwijana muri uwo mwaka w'ibihumbi 2022 ushira umwaka wa 2023. Ibihugu bifise abantu bihereza cyane irengarenga ku isi ni ibihugu byo muri Amerika yo mu manuko n'iby'i Buraya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudagi, Ubuswise hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Hakurikira ko ibihugu nka Mexique, Peru na Bolivie aho bazihereza cyane. Ariko naho tutokwemeza neza urugero rw'irengarenga zisoromwa mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ariko icyo tuzi nuko natwe turazihereza cyane. Nibe bintu by'intungamubiri dusanga mu irengarenga.

0: Alo.
1: Amaro ko defu.
0: Amaro cyane tuyagnande.
1: Ndavuga na wisimama mugenzi.
0: Wirisoma makuru ngahe muramba.
1: Ndashimara kabisa.
0: Imana ishime cyane kaze mu higaniro ndabakije ndabahojeje.
1: Bahereleshe.
0: Aha.
1: Azime singwa igisho ibe yagiye mu gisho.
0: Imana ukize cyane.
1: Ego amaye kama ndeme nkezo mwe data magoro ko ndarasa.
0: Aha.
1: Yarama tige kine atata ku mugaho amuse gye joji sa
0: yego
1: e kamanze ndeme je yiwanza agwanya kanyinshi ngaho mu kitoki yize ni mana zo cha murakoze
0: murakoze nawe ugira umugisha
1: yego nanga ko yada kika
0: Hello.
2: Hello.
0: Ego tuyaganande
2: Inde?
0: Ndari
2: Shadrack.
0: Shadrack amakuru yawe.
2: Ni sawa ni sawa.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
2: Najara kure mesha umutansoro atu.
0: Aha.
2: Alwajiye muki.
0: Gome.
2: Ai, haba isha kure mesha rero. Abandale mu bitara bikuru nabito.
0: Yego.
2: Bose ndabare meze je kugira bose
0: Mhm, urakoze cyane.
2: Namu mwana waheza
0: gihe. Urakoze kuri twese.
2: Ego me.
0: Sawa.

0: Hello.
1: Hey, ni gute.
0: Turashimira Imana bite namwe?
1: Ndi Donatien Musenye.
0: Donatien amakuru yawe?
1: Basha nesa kweri.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje.
1: Gore ka tindire gitega mbiro mugore wanje bemenya ki amana bana namwe. Mire mama wanje arimo sakaze ya mahoro y'Imana bana namwe.
0: Wumvise intumbero y'ikiganiro? Nicahe
1: ni tukeburane
0: oya ikiganiro ni ndabakeje ndabahojeje
1: yego
0: mhm
1: ikariro cyo mbona ba magi
0: allo

0: Alo?
1: Nimhore, nimhore.
0: Nimhore, tuyaga nande?
1: Nande, Eliasi, nga wamba mkuko mine kayogoro.
0: Eliasi, ama kuru nga wamu kayogoro?
1: Nga, trahimana, kutu siwe kumba niradi.
0: Niradi, yomura yukuri kiana neeza?
1: Asha, nda yungi free umuusi.
0: Ngego, wamu kayogoro, yuku meze kubwira n'abandi kuko igisabo cyanyu ababijejwe bari ko barabikurikirana naho byo byaratevye ntikwabaye kubivyi bagira cyane kubihe bariko cyane ko kirakurikiranwa
1: yego mwarakoze akoze
0: yego
1: eh hanyuma ndakeje toyideo aheruka kuronka kana yego
0: nurakoze cyane imana iguhezagire
1: yego sawa murabe
0: neza sawa sawa sawa

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri reka nsubire ndagushimiye cyane nshuti mukunzi yo kumeza kubandanya ukurikirana ibiganiro bigushikira biciye ku nsamirizi yawe Imana nyene amahoro ikomeze kubandanya ikugira neza ndakumenyeshe ko tugukunda kandi ko tukunezererwa na cyane cyane kuriko urakurikirana ibiganiro bica ku nsamirizi yawe reka ndagusaba imbabazi rero kuri umwanya umaze kurenga ko ariko ndakumenyeshe ko ubu naho ugomba ukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza Yesu aguhezagire cyane ugakomeze kubandanya uri kumwe natwe kandi ndakwifurije umugisha wose.

0: hayi
1: igihe ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwemu yera rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga

nako kuva igice sa imwe n'igice y'ijoro gushitsa igihe cy'isaha ndetse neza zuzuye isaha indwi z'ijoro. Uwimana akomeze kumuhezegira, ndamushimire rero kuba yabanye nawe mu biganiro bitandukanye magiranye ibihe byiza. Imana imuhezegire, ndamupfurize rero akaruhuko keza. Nk'uko rero mwamaze kubyumva, jewe ngiye kumukorera mu ngata ni Jean Claude Niyobuhungiro. Reka rero ndaguha ikaze, nongera ndakuramutsa, ndakwipfurize kurorana i Rwanda, kupfurize kubandanya uba mu buntu bw'Imana. Mbega ahuri umerewe gute? Ndakuramukije cyane, nongera ndaguha ikaze. Ego twaherukana rero ejo mu ijoro, ejo hahise mu gihe cy'isaha indwi y'ijoro nk'aya mango, ariko Imana yongeye kubikora neza cyane, yongeye kuduha akandi kajyo, yongeye kumpa akandi kajyo ko kubana nawe. Ndagutumiye rero kubandanya uteramana nanje rero muri kano kanya.